0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: It's Rico John on your radio.

0: pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbawas?
2: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapainago.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulumpeng, di po pusay, iti ay ayatintay di biyag. Mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Ano sa dya, dito nagtaripada, na uwan, inasdasita, namak na uwan. Kumendo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At nagtiyapil ta, sa dya, Diversion Road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken adlabay sa kada sa jay, Bagnutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutil, Ilucosur. Lasput, Candoy City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa jay, Kinavite, Baguang, La Union. Juices, Funeral Homes, Rukwa, ken imatmatlon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424. Or 0915-513-144-9 0927-683-29 0809-273-683-29 08 or 0919-9121-88 Users, Funeral Homes, si Pupunno, nga ang serbi, nga

0: sekreto nating trabaho dito sa construction.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko ah.
2: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
1: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
3: Mga kaibigan, our shoutout time is being brought to you by Bistro Enye.
4: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
5: Hey guys! Shoutout naman tayo dyan! Wait po ba mapansin? Feeling mo ba kulang ang kwentuhan mo with your fave celebs? Or nagpapapansin ka pa dyan kay Crush? Gusto mo ba ma-feature ang pangalan mo on air? No problem! Here on Shoutout, sa Big Sound FM and Big Radio, ang boses mo ay mapapakinggan. Kaya naman, kung gusto mo may makarinig sa'yo, tap in na and join the conversation. Pa-shoutout naman tayo kay Sob! It's Shoutout time!
3: Yun o, shoutout tayo na mga kaibigan. Maganda morning po sa inyo lahat. And welcome to Shoutout time. Alam mo, welcome ko muna yung dalawang nagagandahan dilag sa harap ko. Walang iba kundi si Eunice at saka si Salem. Hello ladies, good morning.
6: Good morning po.
3: Parang hina ng sorry, isa pa.
6: Good morning everyone. Good morning. Everybody.
3: Yun.
6: Ang hina nun sa'yo.
7: Ano na ako ngayon ay demure.
3: Demure. Oo, diba? Yun sinasabi ko kanina, nagkakatiilong ko. Di ba sabi nila pagka nagkakatiilong mo, may
6: manlilibre daw.
3: May manlilibre, no? Oo, tama.
7: Parang iba yun. Ha? Parang iba yun. Pag nangangati ang ilong, anong ibig sabihin yun, sir?
3: Madumi ang ilong.
7: Tama.
3: Oo, di ba? Kaya kailangan linisin. Yes, sabi nila meron daw humahalik sa picture mo. Oo. Meron yun. Totoo yun, oy! Tignan mo mamaya. Meron tayong picture na hahalikan mamaya. Tapos pagpunta niya dito, magayong ilong.
7: Feeling ko si Big Jerry.
3: Si Big Jerry.
7: Charot.
3: Oy, mga kaibigan, shoutout time na po tayo. Our shoutout time is being brought to you by Bistro Enye. Kung tinatanong niyo po saan matatagpuan ang Bistro Enye, dyan po sa may Luwakan proper, dyan po sa may Giant Building sa Luwakan proper, malapit lamang po sa Peza. Wow. Tulip Economic Zone Authority. Napunta na kayo doon? Di ba? Punta kayo doon, masarap doon.
6: Sige.
3: Sarap yung chicken pastil. Wow. Ah, di ba? Oy, di ba nagbigay ka ng Reshi, chicken pastil?
7: Reshi. Alam mo sir, wala akong natanggap na comment or feedback from you.
3: Uy, masarap. Mm. Oo. Spicy siya, di ba?
7: Spicy ba yun?
3: Ay, iba yung natikmang ko.
7: Hindi, spicy siya.
3: Spicy. Oh. Anyway, araw po ngayon ng May 6, 2026. Happy birthday ho muna tayo sa mga nagbabirthday ho ngayong araw na ito mula sa amin sa Big Sound FM at sa Big Radio. Ito muna, sabi dito si birthday ni Tony Spice. Happy birthday sa iyo, Tony Spice. Si Miss Ems Pablo, happy birthday. Melody Marzo Pimentel, Billy Joe Aquino, happy birthday. Si Gia Baguio, and also kay Attorney Lauro Gakayan, happy birthday Attorney. Si Rods Divina Gracia Soriano, and si Janip Magsino. Ayan, happy wow birthday. And also sabi ni Sir Rondel Olarte, happy birthday daw kay Dim Estolas. Ayan, happy birthday. Happy birthday. Ayan, diba? At saka, happy birthday to Deo Brian Manrique. Ayan, happy birthday. And si si Eunice Bungisngis, sabi niya dito.
6: Sir, hindi. Ala, demure ako today.
3: Oo, demure daw siya ngayon, Sir Rondel. Ayan, maganda morning. Alright, mga kaibigan, yan po mga nagbe-birthday ngayong araw na. Pero syempre, meron din tayong mga celebrity birthday. Sino mga nagbe-birthday ng mga celebrities ngayong araw na ito, Eunice?
6: Unang-una sa lahat. Unang-una sa listahan.
3: Bago ang pangalawa.
6: Si George

0: Clooney po, he is the first person to be nominated for Academy Awards in 6 different categories, winning his first Academy Award for Best Supporting Actor for his role in the 2005 film Syriana.
1: Syriana.
0: Yes.
1: Yeah,
0: and the second, Naomi Scott. She landed a starring role in the 2017 adaptation of Power Rangers, and she was cast as Princess Jasmine.
1: Si
0: Chris Paul. He led the NBA in assists in 2008 and 2009 while playing for the New Orleans Hornets. He played for the Los Angeles Clippers from 2011 to 2017 before a trade sent him to the Houston Rockets. And in 2020, he joined the Phoenix Suns. And in 2023, he was traded to the Golden State Warriors.
1: Wow. Sa local naman, meron ba nag-birthday sa local?
0: Si Maymay Entrata po.
1: Yon,
0: kilala
1: si
0: mo ba
1: siya
0: sa Salem?
2: Kasi talaga sa ilang ko.
0: She is a popular Filipina actress, singer, model, and television host who gained fame as the big winner of Pinoy Big Brother, Lucky 7.
1: Yan, siya ho kumanta nung Ama Kabugera.
0: Yes.
1: Paano yun sa Lem, Ama Kabugera?
3: Lahat na lang, sir. Tinala mo.
1: Siyempre kailangan.
3: Para okay ba ako?
1: Ay, mga kaibigan, hindi nyo po na itatanong, pero ang galing hong kumanta ni Salem. Oo.
0: Pang-international.
1: Kung kumbaga si Maymay Entrata, Ama Kabugera, yes, ito mas kumakabog ito. Diba? Oo.
3: Sample naman dyan!
1: Ama Kabugera.
3: Ay, iba na lang. Ayoko na Ama Kabugera.
1: Ano? Ano? Okay.
3: Ito.
1: Ano nga, dali.
3: Ang pag-ibig kay sadyang ganyan.
1: De, okay na, sample lang. Kasi may bayad na mamaya yan, diba?
3: Alright,
1: ano naman daw mga important dates na nangyari ngayon? At saka mga nangyayari ngayon, Salem?
3: Alam mo ba?
1: Hindi pa, ano?
3: Sir, May 6, 1998, ipinakilala ni Steve Jobs ang kauna-unahang iMac ng Apple Inc.
1: Wow.
3: Ito ang makulay na at kakaibang all-in-one computer na may transparent na disenyo. May iMac ka ba?
1: Wala akong iMac.
0: Ano lang?
3: Okay. Pero Mac, yun, Mac. May 6, 1998.
1: Mm-hmm. Ano pa?
3: Ang pagbubukas ng Eiffel Tower year 1889.
1: Oy, ngayong araw na 'to.
3: Official na binuksan sa publiko ang sikat na Eiffel Tower sa Paris, France. Dinisenyo ito ni Gustave Eiffel bilang bahagi ng Exposition Universelle para sa ika-100 na anniversary ng French Revolution.
1: Revolution.
3: Meron pa.
1: Ano pa?
3: Tuwing alam nyo ba na tuwing May 6? Tuwing May 6 hanggang May 12,
1: ayan,
3: ipinagdiriwang ang National Nurses Week. Week bilang pagkilala sa sipag, dedikasyon at malasakit ng mga nurse sa buong mundo.
1: Di ba? National Nurses Week. Sa lahat po ng mga nurses, doctors. Ngayon ang inyong linggo. Ayan, di ba? Yes. Alright.
3: At ito pa.
1: At ano pa?
3: Ang pinakapaborito ko sa lahat.
1: Ano yan?
3: Alam mo ba, sir, na ngayong May 6 pala,
1: oh,
3: ay International No Diet Day! Grabe!
1: International No Diet Day.
3: Yes, ginugunita tuwing May 6 upang hikayatin ang body positivity,
1: yan,
3: at self-love.
1: Oy.
3: Sinimulan ito noong 1992 ni Mary Evans Young para labanan ang toxic diet culture at body shaming.
1: Wow, di ba?
0: It's time.
1: No Diet Day today.
3: Yes.
1: Ayan,
3: so magmamang inasal tayo. Ay,
1: bawal 'yun, oy. Nagbanggit ka pa.
3: Sorry.
1: Baka mamaya mag-sponsor. Uy, balay mo. Di ba mag-sponsor sila.
0: Tawagin tayo dito.
1: Oo, bigla tayong tawagin dito. Uy, alika na kayo. Di ba? Kumain na. No diet day ngayon.
3: Di ba? Only rice.
1: Di ba? Yan, okay.
0: Sabaw.
1: Yung maasim-asim na.
3: Ba't kapag sumasabi ka, asim-asim, tumitingin ka sa akin, sir? Asim ka ba sa akin, sir?
1: Bakit sinabi ko?
3: Ayoko na!
2: Ay, walk naku.
0: Out ka na, walk out na.
1: Oo, oh, naku, sandali. Yan po mga important events. And of course, ang mga birthday, celebrity birthdays natin. At ito naman mga kaibigan, shout out time naman po tayo. Kasama po si Eunice at si Salem. Ito na. Umpisahan natin kay Angelo Redaha. Sabi niya magandang Miyerkules sa umaga. Belated happy birthday Kuya RJF. Uy, maraming salamat. Ate Eunice and Ate Salem, Simbang Baklaran. God bless Malolos Bulacan, sabi niya.
0: God bless.
1: Yan. Ano sabi?
3: Simbang gabi.
1: Simbang ano, Malolos. Ano sabi ni John Irvin sa Diwaluyon? Eunice.
0: Good morning po sa inyo, DJ Rico, John Ferrer, Salem, and Eunice. Happy Wednesday. Rewind po tayo, mga kabigsado. May 6, 2026.
1: Yan, diba? Advance Happy Mother's Day daw, Emma Redaha, sabi ni Happy Angelo Mother's Redaha. Dagdag ni John Irvin sa Diwaluyon, anong sabi sa Lem?
3: Watching from Barangay, Masiga, Sitio, Tubuhan, Tuga.
1: Hindi ka marinig.
3: Ah, sir, hindi ko kasi makita. Watching from Barangay, Masiga, Sitio, Tubuhan, Tuga, San Marinduque, Mimaropa, Region 48, Island, Marinduque, with love.
1: Yan, diba? Sabi pa ni Angelo Redaha, Linggo, May 10, 26 araw ng mga nanay. Oo nga. First Marami. Wednesday ng Mayo daw ngayon. Ayan. Kumusta raw, sabi ni Sir Rondel Olarte. And anong sabi ni Sir Rondel sa'yo, Eunice?
0: Ang ganda ko.
1: Ang ganda ko. Hindi marunong magbasa si Eunice.
0: Mabalik na ako, grade 1.
1: Oo, ito. Sandali. Ha? Ang dami naman kasi nitong si Kwan, si John Irvin sa Diwaluyon, oh. Diba?
0: Buong barangay natin.
1: Buong barangay. Oo. Ito, sabi ni Jovi. Ayan. Salem, anong sabi ni Sir Jovi Magpanday?
3: Morning.
1: Magpantay Fernando.
3: Morning mga ka-Big Sound. Pa-shout out po sa mga kasamahang mga nataraki na basurero, Tibagyo. And shout out din sa Baguio City Dance Sport. Dance Sport Team, good luck sa competition this Saturday. Saturday sa Trinidad Grand Slam Dance Sport Competition.
1: Ayan.
0: Wow, good luck po.
1: Okay. Hello, good morning. Si ano Jovi Magpantay Fernando ang isa sa mga ano ba to? Meron siya na panalunan eh. Jeepney driver yan eh.
0: Wow.
1: Dati. Tapos ngayon eh nagtatrabaho na bilang taga-kolekta ng basura. Yan, driver yata siya doon. Pero, uy, mabuhay po kayo mga basurero natin, ha. Good morning at ingat-ingat po. Sabi ni Sir Doc Marvin Galvez, good morning, Doc. Sabi niya, Eiffel Tower daw.
3: Eiffel.
1: Eiffel. Parang yun yung nangyari sa mga, ano, diba? Eiffel for you. Yan, diba? Yeah. Wala lang ko na. Sabi ni Sir Rondel, tuwing alam nyo ba?
3: Sir naman!
1: No diet daw, sabi. Okay, ano sabi ni Sidney Ray Miqua, Eunice?
0: Good morning, Rico John with Eunice and Salem. Greet namin si Kuya Eugene ng happy birthday. Kapitbahay namin sa Cebu. Message ko sa'yo, mag-asawa ka na lang. God bless.
1: Ayan daw, mag-asawa.
0: God bless po sa inyo.
1: Ayan, diba? Mag-asawa. Grabe naman yun.
0: Kami hindi na po maghahanap para sa inyo.
1: Ayan, diba? Oo, para hindi na kayo mahirapan. Diba? At anong sabi naman ni, uy, ito, ano ko to, pamangkin ko ito, si Joshua Carlo Fernandez. Yan. Shoutout po, Tito, sabi niya. Si Joshua Carlo Fernandez yung isa sa mga pinakagwapong pamangkin ko.
3: Patingin.
1: Mamaya, tiyo, mamaya papakita ko. Naglalaro ng pickleball to eh. Happy birthday daw, Janelle Zefania Olarte in Seattle, USA. Sabi ni Sir Rondel. Ano sabi naman ni Charlene Lopez Enriquez Eunice? Good. Ay, si Salem ba? Si Eunice? Oh, okay.
0: Sabay na lang.
1: Hindi, sige, ikaw Eunice.
0: Good morning, Kuya Rico John. In advance, happy Mother's Day po sa aking minamahal kong mama, si Auring Enriquez. Huwag ka nang magagalit sa akin dahil sa kasalanan kong nagawa. Sorry na po.
1: Ayan. Hashtag big radio na big sound pa. Ayan, maraming salamat, Charlene. Taga ano to? Taga Bohol. Maayong buntag. Maayong aga sa inyong tanan. Sa tanan ng mga Boholano, salamat kaayo. Steve Coyugan, anong sabi? Salem?
3: Shout out po sa lahat ng graduating students this June. Kasama kayo dyan, Yunis at Salem.
0: Ay, of course.
3: Ay, sana!
1: Gagraduate. Gagraduate na ho itong dalawang to.
3: Yes.
1: Kaya iiwan na ho kami dito pagkatapos ho kaming gamitin.
0: Hoy!
3: di mo sure kung iiwan namin kayo.
1: Para mas gusto ko yung iwan iwan nyo kami. Biro lang, ano ba? Oo, diba? At maganda-maganda umaga po sa mga... Uy, may gusto kong bati. Ano pangalan ni Lolo?
3: Delphine Altura po.
1: Ayan, si Lolo Delphine Altura. Maganda umaga po, Lo, at maraming salamat po sa inyo pong si suporta. Suporta lang naman, sabi ko, suporta. Bakit? Kasi dapat ang family very supportive yan, lalong-lalo na pag-grad.
3: Emotional. Emotional support, financial support, andyan na lahat. Diba?
1: Ito pala napanalunan ni Jovi. Sabi niya, Shell National Jeepney King Challenge 2016 National Champion. Thank you, Sir Rico John, and sa co-host mo na medyo chubby ng konti. Ay, grabe siya.
3: Alam mo, chubby is the new sexy, sabi niya.
1: Yes, di ba?
0: Wala
1: sa katawan yan, di ba?
3: Wala sa katawan yan.
1: Nasa ganda ng mukha at
3: wait
1: ganda
3: lang
1: ng ugali.
3: Yes. Yeah. Proud din naman ako sa katawan ko. You know what I'm saying?
1: You're very proud of it.
3: Yes.
1: Yes, because you took care of it and you are reserving it for a better future. Naintindihan mo yon? Ha? Naintindihan mo yon?
3: Girl, let's move on.
1: Okay, congrats, UB interns. Good job, sabi ni Sir Rondel Olarte. Maraming salamat. And of course, binabati rin po namin ang ating pong mga kaibigan na dumadaan po sa likuran nila Salim at saka ni Eunice. Workers natin dito sa
0: shout out po sa
1: building.
3: Inyo.
1: Oh,
3: morning kay, po sa inyo.
1: Kay Ate Lourdes. Ayan, maganda morning. Belated happy anniversary to Nanay Aurea and Tatay Alberto Olarte. O nga pala, no? Belated happy anniversary po. Alright. Kanya-kanya shoutout tayo. Eunice, go!
0: Of course, shoutout po sa aking family. Kid Palos family, Fernandez family, sa buong barangay po namin.
1: Fernandez family, Fernandez yung pamangkin ko.
0: Baka...
1: Kamag-anak siguro.
0: And yung mother ko po, happy Mother's Day. And to my father. And of course, to my three sisters. Shoutout po sa inyo, Janelle Fernandez, Jasmine Fernandez, and Navi Fernandez.
1: Yan.
0: And of course, sa lahat po ng graduating students, congratulations din po. And... sa mga kaklasiko of mga 4th-year BA com students sa University of Baguio. Shout
1: yeah, no, di ba? Napaka-demure naman ng magsalita nito. Sige, pakitaan mo nga sa Lem. Go!
3: Magandang-maganda. Charot. Okay. Ano pa dapat yun, di ba?
1: Tama na raw, kape na tayo. Sumakitang ulo ko sa inyo, sabi ni Sir Rondel. Okay, game, shout-out mo.
3: Okay. Shout-out po sa mama ko dyan. Oo, happy advance happy Mother's Day kay mami. Kay papa naman dyan, pa.
0: Baka naman.
3: Baka naman. Ilang beses na ako nagme-message sa'yo eh.
1: Uy, isend mo tong video na to. Oo. Sir, anong pangalan? First name ni sir?
3: Jefferson.
1: Sir Jefferson, sir. Good morning, sir. Alam nyo na, sir.
3: shout out din kay so of course kay lolo ko diyan, sana gumaling na yung gout mo.
1: Oo nga.
3: And yun lang.
1: Okay. All right. Okay, mga kaibigan. Diyan po nagtatapos sa ating SOTR Shoutout Time. Inihatid po sa inyo ng Bistro Enye. Ako po si Rico John.
0: And this is Eunice Fernandez.
3: And I'm Jerusalem Viado.
1: Yun ang ganda rin pangalan, Jerusalem Viado. Diba? Bagay na bagay sa pangangatawan at sa mukha.
3: Ina-highlight diba? Pa talaga yung
1: pangangatawan
3: eh.
1: Bagay sa mukha. Okay diba?
3: Na.
1: Oo, maglilibre daw ng lunch si Salem. At siya.
3: Ang mangyayari. Alam niyo ba yung ginagawa niya sa akin ngayon?
1: Sandali, Shane May sabi, shoutout po sa High System Builders, mga sir ma. Magkita morning. Maraming salamat. Okay. Diyan po nagtatapos sa ating SOTU Shoutout Time. And of course, hatid po sa inyo ng Bistro Enye dito po sa Big Sound FM at sa Big Radio.
4: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
5: At

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Yun ang pinanin.
2: Opo.
1: Tapos pangalik. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

0: sila ng anuman klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Mica, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720.
0: RSK Appliances, Repair Shop, Owned and Managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Nudumteng, tipo pusay, iti ayayadente libya, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, dan sa dya, di pa nagtaripada, na uwan, inasdasita, na magnangwan, umindo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at dadyabilda, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken agdabay sa kada sa dya, Bagmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascud, Candon City, Ilucosur, Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, Nimbis, Nenita, Apilado Gonzalez, mabalin tayo, nakuntagin, 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-9912188. Juices Funeral Homes, si pupuno, ngayon ang serpi, ngayon ang

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Poro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound.

0: Katubling, pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujidanzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Imerflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
6: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
7: Best of the best, not the best. Music all day.
8: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Kakailian, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na natoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo natoy energy crisis tayo.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Non-stop music.

0: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
1: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents.
0: Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
1: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito.
0: Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol.
1: Di kalidad, malinis, mabango at mura pa.
0: For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook.
1: Bliss Laundry Soap and Detergents.
0: Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan!
1: Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past,
4: you got it all.
3: Or now, this is Big Sound FM.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: When memories fade, stories deserve to live on. Introducing Eternal Link, the Philippines' digital legacy platform that preserves your loved one's life story forever. With a simple link, you can share with family and friends. Anyone can revisit photos, videos, messages, and meaningful moments anytime, anywhere. Scan the QR code or open the memorial link, and their story comes to life. Honor a life. Keep their memory alive. Visit eternallink.com.ph today and make a legacy eternal.

Kakailian, amoyo mo't nga tan tatanga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagit ay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y krisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.

0: QR code or open the memorial link, and their story comes to life. Honor a life. Keep their memory alive. Visit eternallink.com.ph today and make a legacy eternal.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
2: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Saan po kami
2: nag-coffee ng rice
3: coffee? Thank you very much. Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulong Teng. Tipo pusay, iti ay ayatintay libya, mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, tan saya, tipo nagtaripada, na uwan, inasdasita, namak na uwan, umindo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at agchapilta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken agdabay sagada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agudin, Ilucosur, Las Pud, Candun City, Ilucosur, Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imatmatron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Babalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144 0927-683-2908 0927-683-2908 or 0919-912188 Funeral Homes, si Pupuno nga serbi na kayo.
5: Engimar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at kalusugan.
6: Jmar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
7: 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
6: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
7: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal. Uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Coming up next!
9: Coming up next!
10: Coming up next!
11: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
12: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
13: Kasangga at Kalusugan!
12: Engimar Camonias!

0: Gimar Camonias. Gimar Camonias. Gimar Camonias.
1: Good morning. Yes, sa maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Good morning.
1: Marami tayong tagapakinig, ha? Maayong adlaw sa mga taga-Visayas region, maayong buntag sa inyong atanan. At siyempre naman, kumusta po tayong lahat? Ha? Naba po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Kumusta po yung ating mga parents? Ha? Kumusta yung ating mga nanay? Welcome sa ating programa. Mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, magandang umaga po. Nawa po kayo'y maging malusog, ipagpatuloy natin ang pagpapalusog. Maganda po ang maging malusog po tayo mga kasangga. Sapagkat sa dami po ng may sakit ngayon, abay, sobra pong gastos niyan mga parents ko, ha. Masyadong magastos ang magkasakit. Maganda talaga yung nagpapalusog po tayo, kumain tayo ng mga masusustansyang gulay, sariwang isda. At kung maaari lang mga parents kong minamahal, magbulang lang ng gulay, ha? Para mahaba ang ating buhay. Iwasan na ang masyadong matatabang karne, ha? Yung mga red meat, ha? Maganda pong iwasan natin yan. Sapagkat hindi po maganda na sa kalusugan ang mga pagkain ngayon, ha. Dapat lagi tayong nag-aaral tungkol sa ating mga pagkain. Maganda po kapag tayo po ay may kaalaman sa mga pagkain. Hindi yung kain lang tayo ng kain, pero hindi natin pinag-aaralan ano ba yung ating kinakain, yan ba'y makatutulong sa ating kalusugan. Abay kung hindi ay huwag na lang, hani. Kahit paanong sarap, kapag walang sustansya, walang kwenta po yan, mga parents ko. Iwasan ang mga malalang bisyo, mga parents kong minamahal. Huwag masyadong tayo'y lalaban sa tapang ng alak. Dapat hindi natin ilalabanan yan, kailanman hindi tayo mananalo dyan, ha? Kailangan na drink moderately kung hindi po maiwasan ang pag-inom. Ang mahalaga sa lahat, hindi po kayo maging alcoholic. Kasi ating mga kasangga, kumusta po yung ating mga lolo at mga lola? At maganda po yung tayo'y nagpapalusog na lamang. At huwag natin kalimutan na yung ating mga produktong naririnig dito sa programa Kasangga at Kalusugan, yan po'y matagal nang napatunayan kung gaano po kahusay. Yan po ay sadyang magaling, ha? Sadyang maganda po yung mga produkto natin sa pamagitan ng mga herbal extract. Yan na may matagal lang napatunayan. Pagamat sabi nung iba, sila'y tumitikim din ng iba, wala namang problema dun. Pero sila'y bumabalik sa markup sapagkat malaki po yung comparison. Malaki yung diferensya, eh, kumbaga. Talagang kapag tatak markup, iba po yan, ha? Yan po tatak quality. At maganda po at yan ang may napatunayan ng ating mga parents. Ano po? So good morning sa mga kasangga natin ay kinig sa Calabarzon area. Dito naman sa Mimarupa. Dito po sa Kabikulan, Kabisayaan at sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon at Kalakhang Metro Manila. Yay, maraming produktong nariyan sa mga drugstore, grocery. Ano po? Salamat po ng marami sa TGP, The Generics Pharmacy Nationwide po yan. Marami tayong produkto pong Marcafe, Marchoco, Marcafe with Brown Rice Extract at yung ating Marcapsule sa mga drugstore. Salamat po ng marami. Malusog na umaga sa atin lahat. At doon po sa mga naghahanap ng ating numero, pwede natin itong ilista, i-record. Ito pong 0918-277-7888. Alam ko po namang maraming gustong magtanong, maraming gustong magpahayag na sila po ay natulungan ng ating mga produkto para sa kanilang kalusugan. Thank you po ng marami ha. At tayo po ay magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
0: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ingimar Camonyas.
0: Ingimar Camonyas.
2: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Ingimar Camonyas.
0: Ingimar Camonyas. Ingimar Camonyas.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga at Kalusugan.

0: Gimar Camonias.
1: Gimar Camonias.
0: Gimar Camonias.
2: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan, welcome po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Ang programang ito ay para sa inyo. Hatid naman ito ng JMR Herbs Incorporated, ang tagagawa ng mga mabibisang produktong Mark Cafe at Mark Choco, kasama na ang Mark Juice, ha? 9-in-1 plus 1 drink mix at maraming iba pa. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga kasangga. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ha? Yun pong takip ng kahon ng ating Mark Juice. Ano? Ay kasali po yan dun sa ating JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Yan. Talaga naman, ha? Yan po yung Mark Juice, ha? Kung kayo po'y umiinom ng mabisang juice mula po sa iba't ibang fruit extract, ano po? Yan po ay kasali, ha? Ang gagawin lang po ninyo, yung pinagbalatan, yung takip niyan, kapag binubuklat po natin, kapag tayo po'y kukuha ng isang sachet, yan po ay gupitin natin at dyan po isusulat, mga kasangga, ang inyo pong title ng ating papromo. Ano bang title, ha? Laging tinatanong ng ating mga parents, ano bang title ang pwede naming isulat sa takip ng kahon ng ating Mark Juice? Ano eh? Ito lamang po, mga kasangga, kaya i-record po ninyo ito, ha? Yung cellphone ninyo diyan na ginagamit, mayroon po iyang pang-record. Ano po, kung gusto ninyo, kahit po doon sa video, ay makakatanggap po yan ng audio kung itatapat po natin dito sa radyong ating pinakikinggan, ha? Para lang sabi nga makuha ninyo yung record na yung sinasabi ni Kasanggang Injimar. Ano po? Wala nang problema sa video. Basta kung audio ang kailangan po ninyo, ay di ang gawin po ninyo ay itapat ninyo yung inyong cellphone na kahit naka-video po yan, pero makukuha po natin ang audio dito po sa radyong pinakikinggan po natin, ha? Para lamang po magkaroon kayo ng reference kung papaano nga ba ang pagsali sa Todo Panalo Magka-Premyo Raffle Promo. Ano?
1: JMR, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Kasangga at Kalusugan.
2: So malalaman din po natin at may re-record sakali yung pong ating itong mechanics po natin. Ano kung papaano po tayo manalo, mga kasanggahan eh. So ang gagawin po natin doon sa takip po ng Mark Juice, ang isusulat po, mga parents kong minamahal, ay siyempre ito, promo title. Ano? Yan po ay pwede nang isulat sa takip ng inyong kahon. At kahit hindi na po nyo lagyan ng sobre yan, sapagkat meron na po iyang sulatan. Ang nilalagyan ng sobre ay yung pong pad o yung pad po ng capsule, ano po, at yan po ay walang sulatan, kaya magpiprepare kayo ng maliit na papel na kakasya sa sobre. Doon naman ninyo isusulat sa white paper na yan ang title or ang ating promo title ng Todo Panalo, ha? Pero kapag kahon na po ng Mark Cafe, ng Mark Choco at Mark Juice, kasama ang Mark Cafe with brown rice extract, ayan, pwede nating sulatan po yung takip niyan, mga kasanggahan eh. Ito po yung isusulat po natin, mga parents kong minamahal, ha? Ang isusulat po natin sa takip ng ating Mark Juice ay ito pong JMR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Naka-record na ba, mga parents kong minamahal, ha? Dapat naka-record po yan, ha? At talagang makatiyak po tayo na tama po yung isusulat po natin. Tapos, ang kasunod po sa ilalim po ng promo title, yung pong kompletong pangalan po ninyo. Siguraduhin pong magandang sulat, capital letter pwede po para mabasa, nang bubunot sa panahon nang tayo po ay magraraffle na. Tapos ikatlo sa ilalim ng pangalan, siyempre naman ang kumpletong address ninyo, ha? Kailangan po ng kumpletong address, ha? Sa ilalim ng address nyo, mayroon kayong mobile number. Ano ba ang mobile number nyo? Dapat yan po'y lagi nyong daladala sapagkat baka malimutan po natin, raffle na pala, ay bigla kayong tatawagan, hindi kayo makasagot. Ayun, ang magiging konting problema po natin, mga kasangga. Pero wag ho kayo mag-alala. At may amendment naman tayo na baka sakali kahit tawagan at hindi sumagot ay panalo na rin po mga parents ko. Isa pa mga kasangga, sa ilalim ng mobile number, yung pong pangalan ng inyong binilihan ng produkto. Maliwanag ha? Partner, drugstore ba yan? Tindahan, grocery? Yan po mga parents kong minamahal, ilalagay po natin yon. Huwag nyong kakalimutan ha. Kaya nga sabi ko, i-record ninyo ito mga parents kong minamahal. Tapos sa ilalim ng inyong name of partner store, huwag na huwag nyong kalilimutan ang pagperma. Yung signature po yun mga parents kong minamahal ha. Nangyari na po sa amin yan ha. Noong last nating papromo season 3, may nabunot po tayong mananalo ng 500,000 pesos. Pero wala pong signature, kaya po pinalitan po natin. Yan po ay talagang totoo mga parents ko ha. Siyempre meron tayong DTI, meron tayong FDA. Yun po'y susundin po natin mga parents ko. Ano? Yun, maliwanag ha sa ating mga parents. Sana po na-record po natin. Pero wag ho kayong mag-alala. Ito pong pagsasalita kong ito na nagpapaliwanag tungkol sa ating papromo, yan po naman ay pwede namang gamitin pa rin ni Kasanggang Arvin Enriquez para po muli pong marinig sa iba't ibang radyo. Maliwanag ha? Bibigyan ko kayo ng chance kasi baka kayo ay late nang makapakinig, hindi kayo nakapag-record, dapat nire-record po ninyo ito. So yun po mga Kasangga.
0: Kasangga at Kalusugan.
1: Gamer, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Bakit ko po sinasabi yon mga parents kong minamahal? Bakit ako ay napakahigpit po doon po sa ating promo title? Bakit po? Sapagkat pag kayo nagkamali, sayang naman kung kayo'y mabubunot at may kulang, ay kung kayo'y mabunot ng 500,000, papaano yun? Wala kayong signature. Wala ang mobile number. O, pero may address. Pero ang importante po, sundin natin yung kumpleto. Total, kayo naman ay sanay ng sumali dito at alam nyong kayo nananalo sapagkat ipinamimigay naman sadya ito. Naku, mga parents kong minamahal, kung tutuusin tong ating mga tagapakinig ay tuwang-tuwa kapag may papromo ang Markapihan eh. Tuwang-tuwa po sila sapagkat talaga namang transparent po tayo eh. Nalalaman talaga nila sino ba talaga ang nanalo. Ina-announce po sa radyo, pinapadala ang sulat po sa mga drugstore at sinasabi pong ito po ang mga nanalo. Talagang natatanggap po nila ng walang kabawas-bawas. Yan ha. Kung kayo po'y mananalo, mga parents kong minamahal, halimbawa nabunot kayo yung ating entry, ano, nabunot doon sa unang raffle, yung pong tigi 1,000 bawat mananalo, yan po ay 100 katao. Sipin nyo, 100 katao mananalo ng tigwa 1,000 pesos. Yan, maganda yan ha. Talagang maraming mananalo kung ganun. Ibig sabihin ano. Tapos mga parents kong minamahal, 20 kataong maswerte ang pwedeng manalo ng tig 20,000 pesos. Yan, i-announce po dito yan kapag may nanalohan eh. Yan po'y talagang maririnig ninyo kung sino ang mga nanalo. Mga parents kong minamahal ha, dito sa programa Kasanggat Kalusugan, abay kung kayo'y sumabit man lamang din yung malaking bagay po han eh. Maraming kape ang 20,000 pesos, ano po? Kaya dapat ay maalin dito, huwag kayong masisiro, dapat kayo ay mag-entry na mag-entry para malaking chance po nating manalohan eh. Ngayon po, mga parents kong minamahal, ito sinasabi ko po sa inyo. Ang grand prize po natin ay nagkakahalaga po ng 500,000 pesos. Yan, tunay po kasi pira-pira ang labanan dito pala, no? At ipamimigay ng company ang over 1 million pesos worth of prizes. Yan, ha? So, yun po ang sinasabi ko sa inyo. Pag nabunot kayo ng grand prize, mananalo kayo ng 500,000 pesos, yung sinasabing kalahating million. Mananalo naman ng 100,000, yun pong binilihan ninyo ng inyong produktong Mark Juice, mga parents kong minamahal, ha? Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Yan po yung 100,000 para sa partner. Kaya huwag ninyong kakalimutan na kayo'y may tindahang binibilhan, ha? Kahit pa yan ay tindahan ng kamag-anak ninyo, tindahan ninyo, abay di 600 ang mapapanalo na ninyo, ano? Eh tindahan mo rin naman, eh. Wala namang problema, oh. Halimbawa ay Opelia Store. Ay ang may-ari pala si Nanay Opelia, Tres Palacio Real, ay siya nanalo ng 500,000 pesos. Halimbawa, abay, tindahan ang binilhan niya, tindahan din niya. Ay di kanya rin yung 100,000. Ay di 600 na malutong na malutong. Ano, Nanay Opelia, ano? So yan po mga kasangga, ang paliwanag po natin at napakabilis po ng oras at maya-maya po naman ay papaliwanag ko naman yung may kaugnayan po naman sa ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Babalik po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Malusog na umaga sa ating lahat.
0: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
4: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. And Jimar Camonias. Jimar Camonias.
2: Ang atin pong mahusay na inuming juice, ito pong fruit extract, ha? Alam nyo mga parents kong minamahal, ano? Yung pong ating Mark Juice, ano? Ito po hindi ordinaryong juice lamang na nakikita natin sa kapaligiran. Yung bagang mga synthetic, ano? Yung tinimplang chemical, hindi po ito. Ito po ay talagang kinuha po ito sa extract ng mga prutas. Kaya po ito'y talagang natural ang pagkakagawa mga kasangga. Ano? Talagang juice po ito na in-extract at isinama, ginawang powder para sa ganun po'y mahaluan din naman ng iba't ibang klaseng mga prutas na may pakinabang po tayo. Kaya pinili ang iba't ibang klaseng mabibisang prutas na makatutulong po naman sa ating kalusugan sa pagkonsumo natin ng isang juice na may mga herbs. At ito po ay ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, ha? Ito po ay tinaguriang red fruit sapagkat narito po yung ating sangkap na napakagaling po ang buamera. Tinamisan po ito ng iba't ibang prutas kasama ang stevia para po naman sa mga taong may problema, may sensitive na kalagayan sa kanilang sugar. So mayroon na po tayong proteksyon para po sa isang tamis na mababa sa calorie content. Yan nga po yung tamis na nanggagaling po sa isang dahon. Ito nga po yung halamang stevia. Kilala po natin kapag stevia ang ating pag-uusapan. Hani. So ibig sabihin, tayo po ay gumamit ng pampatamis mula din naman sa isang halaman. Alam naman natin yung mga extract ng juice, medyo may tamis na rin yan eh. So sinamahan lang ng parang boosting yan eh ha. Ibinos lang po yan ng stevia. Kaya maganda po ang ating Mark juice ha. At isa pa mga parents kong minamahal, yan po ay may kasamang chia seeds. Yun pong maliliit na buto na nagmula po naman dito naman sa halamang Salvia Hispanica na pwede pong makatulong para po naman sa pagbabawas ng timbang dahil po sa taglay naman na protina at fiber. May kakayanan po itong sumipsip ng tubig upang mapabilis na makaramdam tayo ng pagkabusog kapag tayo ay laging kumukonsumo ng itong klaseng juice na may chia seeds, mga parents kong minamahal. Ha? Maganda pala yung chia seeds. Ano? Kumbaga kapag nag-juice tayo, parang wala tayong nararamdamang gutom. Ha, eh. Tapos yun po, may tulong po talaga itong isang klaseng maliliit na buto na ito'y kilala po ng mga kabataan. Ha, eh. So hindi lamang po chia seeds, mga parents kong minamahal. Ha? Yan po ay sinasabing mayaman sa fiber, mayaman sa protina, omega-3 fatty acids at iba pang nutrisyon na pwedeng makatulong para makaiwas tayo sa sakit sa puso at sa pag

0: yung minamahal. Yun, ha? Mark Juice, 9-in-1 plus 1 drink mix po yan, mga kasangga. So, mayroon po itong sangkap ding tandaan natin, ha? Bagamat hindi natin kayang ipaliwanag lahat sapagkat limitado naman yung ating oras, eh. So, may mga program pa naman tayo sa mga susunod na araw. Kung ang programa po natin dito sa istasyon ay pang-araw-araw, ay di kung sakali po, ay di may bukas po tayo, hani. So anyway, yun lang po mga parents kong minamahal, ha. Yan po ay isa rin sa kasali sa ating Todo Panalo Magka-Premio Raffle Promo Season 4, mga kasangga. Maraming salamat po. At sa mga susunod po, marami pa tayong ipapaliwanag na kagalingan ng mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated.
1: JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ang inyong kasangga magbabalik sa ating programang Kasangga at Kalusugan, si Kasanggang Enjumar Camorias.
3: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
4: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ha?
5: Ano bang sekreto?
4: Wala, pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
5: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
5: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
5: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano, pare?
5: Para mag-coffee break, pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
5: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito,
5: share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga, pare ko, ha?
5: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang sarap ng natural.
2: Available
5: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
6: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
7: God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna nga bilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa nga bilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtallo nga bilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The hits all day. The best mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.

0: Mga hitila ng radyo ng Vanguard Radio Network 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City, 95.9 Big Sound FM Baguio City, 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union, 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela, 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan, 88.7 Big Radio, Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Thursday, May 7, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: Vanguard Balita. At narito po ang ating mga headline. SOCMED creator, apat na iba pa arestado sa 300 million pesos extortion plot laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Marcoleta ay sinasangkot sa 500 million pesos flood control allocables. DOH, 36 na Pinoy crew sa Cabo Verde cruise ship walang sintomas ng hantavirus.
2: Sa iba pa pong mga headlines, 180 na boto o 180 plus votes sa Kamara posibleng sumusuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Vico Soto nagbabala laban sa AI deepfake videos na ginagamit sa investment at love scams. At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, aalamin ho natin kung gaano ka-advance mag-isip ang World War II codebreaker na si Alan Turing at ang babala niya pag nakagawa na ang mga tao ng mga computer na mas advance mag-isip sa kesa sa kanila.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Huwebes, arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang political content creator na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation sa Pasig. Kasama niyang nadakip ang apat pang opisyal at staff ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, kabilang sina co-founder John Alexander Gomez, CFO Erickson James Pacaba, at mga empleyadong sina Jardine Serrano at Franco Jose Gallardo. Ayon sa investigasyon, hinihingan umano ng grupo si Martin Romualdez, ang dating Speaker ng House of Representatives, ng hanggang 350 million pesos na kalaunan ay napag-usapang gawing 300 million pesos na lamang. Kapalit ng hindi paglalabas ng umano ay mapanirang video. Sinabi ng NBI na nagbanta ang grupo na ilalabas ang unang bahagi ng video noong May 5 kung hindi matutugunan ang kanilang demanda at nakapagpadala na umano ito ng teaser.

0: Sa pagpapatuloy ho ng ating pagbabalita sa Vanguard Balita, sinabi nga ho ng NBI na nagbanta ang grupo na ilalabas ang unang bahagi ng video noong May 5 kung hindi matutugunan ang kanilang demand at nakapagpadalan pa umano ng teaser. Sa operasyon, tumanggap umano ng 75 million pesos na marked money ang dalawang suspect sa loob ng tatlong maleta habang ang iba ay nasa hiwalay na silid. Nahaharap ngayon ng mga naaresto sa kasong extortion at posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
1: Vanguard Balita.
0: Samantala,

0: Sa ibang balita naman, isinasangkot ni Rodante Margoleta sa umano'y 500 million pesos na halaga ng flood control project sa gitna ng patuloy na imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Panfilo Lacson o Senator Panfilo Lacson, lumabas ang pangalan ni Margoleta sa handwritten notes ng yumaong DPWH USEC na si Catalina Cabral, kung saan nakasaad ang alokasyon ng proyekto sa ilalim ng tinatawag na allocable system. Bagamat hindi umano illegal ang pag-request ng proyekto, sinabi ni Lacson na hindi ito angkop para sa mga mambabatas at maaari itong maging kriminal kung mapatunayang ghost o substandard ang mga naturang proyekto. Dagdag pa ni Lacson, aabot umano sa 1.5 billion pesos ang hinihingi, ngunit 500 million pesos lamang ang naaprubahan. Plano rin ng komite na busisiin ang iba pang kahalintulad na proyekto sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala umanong iisang mastermind sa anomalya, kundi mga grupong kumikilos sa iba't ibang rehiyon. Samantala, binigyan ng pagkakataon ng komite sina Francis Escudero, Jingoy Estrada at Joel Villanueva na ipaliwanag ang kanilang panig kaugnay ng issue.
1: Vanguard Balita.
2: At sa ating pa rin mga balita, tiniyak ng DOH sa Department of Health na walang nagpapakitang sintomas ng hantavirus sa 38 Pilipinong tripulante ng isang cruise ship na naka-quarantine sa Cabo Verde, ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo. Bate sa datos ng World Health Organization o WHO at International Health Regulations, wala pang nakatalang may sakit sa mga pasahero at crew. Ang hantavirus ay isang bihirang sakit na karaniwang naihahawa sa pamamagitan ng ihi o dumi ng daga. Sa Pilipinas, wala pa umanong naitatala na ganitong kaso. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pagsusuka, at pananakit ng tiyan, pulmonya at matinding hirap sa paghinga. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong sakay ng
1: Vanguard Balita.
0: Sa ibang balita ho, ayon sa dalawang mambabatas mula sa magkaibang partido, posibleng umabot sa humigit kumulang 180 o 180 boto ang makakasuporta sa impeachment ng Vice Presidenteng si Sara Duterte. Sa isang ambush interview, sinabi ni Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na batay sa kasalukuyang datos, may hindi bababa sa 180 na mga mambabatas na pabor sa pag-aproba ng report ng House Committee on Justice na naglalaman ng Articles of Impeachment. Aabot sa 318 o 318 ang kabuuang miyembro ng House of Representatives, kaya kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment complaint. Ayon pa kay Adyong, posibleng umabot pa ito sa 200 boto habang papalapit ang botohan dahil may ilang kongresista pa umanong nagde-desisyon. Sinangayunan din ito ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ng National Unity Party na nagsabing solid ang bilang na 180 at maaaring tumaas pa.
1: Vanguard Balita.
2: Pa rin ang ating mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network, napapanood sa ating mga Facebook page. At syempre, sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Nagbabala si Pasig City Mayor Vico Soto sa publiko kaugnay ng pagkalat ng mga AI-generated o deepfake videos na ginagamit sa panloloko online. Sa kanyang Facebook post, ipinakita pa ni Soto ang isang AI-generated music video na ginamit ang kanyang mukha at boses upang ipakita kung gaano kapanipaniwala ang mga peking content. Ayon sa alkalde, ginagamit ang mga ganitong video sa investment scams, lobby scams at maging online gambling promotions. Babala niya mas nagiging makatotohanan na ang kalidad ng mga deepfake kaya mas madaling malinlang ang publiko. Gipa ni Soto, dapat seryosohin ang ganitong uri ng panlilinlang dahil mas malaki umano ang online financial crime kumpara sa ilang mga tradisyonal na krimen sa buong mundo. Hinimok din niya ang publiko na paalalahanan ang mga kapamilya, lalo na ang mas madaling mabiktima laban sa ganitong uri ng scam. Paalala ng alkalde, kahit nakatatawa ang ginamit niyang video, seryoso ang banta ng AI misuse at patuloy itong lalala kung hindi mababantayan.
0: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin kung ano o kung kaano ka-advance mag-isip ang World War II code breaker na si Alan Turing at ang babala niya pag nakagawa na ang mga tao ng mga computer na mas advanced mag-isip kesa sa kanila. Alam niyo ho ba nung World War II may isang mathematician na nagbago ng direksyon ng kasaysayan? Siya po si Alan Turing. Ang ginawa niya ay hindi lang code-breaking laban sa Nazi Germany. Gumawa siya ng computer at mula doon, isang mas malalim na tanong ang pinilit niyang sagutin. Pwede bang mag-isip ang makina katulad ng tao? Mula ho rito, isinilang ang idea ng imitation game na kalaunan ay tinawag na Turing test. Kung hindi mo na matukoy kung tao o makina ang kausap mo, ibig sabihin, pumasa na ang machine sa pag-uugaling parang isip ng tao. Pero doon nagsimula ang mas nakakatakot na koneksyon. Kung ang makina ay kayang umintindi, sumagot at magdesisyon, ang susunod na tanong ay, ano ang mangyayari kapag hindi na natin lubos na nauunawaan ang desisyon nito? Sa paglipas ho ng panahon, ang simpleng tanong ni Turing ay naging pundasyon ng modernong artificial intelligence o AI na mga sistemang kayang matuto mag-isa. At dito pumapasok ang babala ng mga scientist kapag ang isang self-learning machine ay naging mas mabilis, mas matalino at walang pusong mag-isip, maaring dumating ang punto na ang layunin nito ay hindi natugma sa ating kaligtasan. At gaya ng maraming imbensyon sa kasaysayan, ng tanong ay hindi kung kaya nitong o kaya natin itong gawin, kundi kung kaya pa ba nating kontrolin itong AI sa mga susunod na panahon. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
2: Samantala sa ating pa rin balita, tax exemption bracket, ipinababago ni Senator Bam Aquino para naman sa mas malaki ang take home ng mga middle class. Isinusulong ni Senator Bam Aquino ang pag-amyenda sa tax exemption bracket upang mabawasan ang pasanin ng middle class at mga manggagawang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagdaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Senate Bill number 267, nais ni Aquino na itaas ang personal na income tax exemption ceiling mula 250,000 pesos kada taon patungo sa 480,000 pesos kada taon. Pasok sa panukalang ito ang kumikita ng humigit kumulang sa 40,000 pesos kada buwan. Ayon sa senador, hindi na sapat ang kasalukuyang tax exemption threshold dahil nabawasan na ang tunay nitong halaga bunsod ng inflation at mataas na cost of living. Sinabi ni Aquino na dahil sa mataas ng mga presyo at iba pang pangunahing gastusin, lalong nababawasan ang take-home pay ng mga ordinaryong manggagawa at middle-income earners. Kapag naipasa ang panukala, mas maraming Pilipino ang hindi nakakaltasan ng personal income tax at mas malaki ang kanilang maiuwi para naman sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Giit ni Aquino panahon na upang iakma ang income tax system sa kasalukuyan ang kalagayang pang-ekonomiya upang mabigyan ng tunay na ginhawa ang middle class at mga manggagawang Pilipino. Sensya po ha, dun sa ilang mga technical glitches.
0: Live ho kasi. Yan, yan. Basta live, marami ho pwede mangyari pagka live.
2: Live po ito. At, of course, the best pa rin ang nais naming ipagkaloob. Pero Batiin muna natin na meron lang nagpapabati Rico dyan, actually kahapon pa, pero pinababati ni sila si Rose Soriano ng Nia Upris. Happy, happy birthday. Lagi daw silang nakatutok dito naman sa ating palatuntunan, dito sa ating Vanguard Balita. Yan, magandang umaga. And again, happy, happy birthday kay Rose Soriano ng Nia Upris. Happy, happy birthday.
0: Happy birthday.
2: At yan po ang kalipunan. Okay, yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Thursday. Magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning program. Kaya manatili pong nakatutok dito sa 101.5 Big Sound FM. Kabanatuan muli si David Ryan para sa Big Morning Rush. Mga usapin, mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXOAM. Pag-usapan natin.
0: At manatili din po nakatutok sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, at 88.7 Big Radio Tagbilaran City Bohol para po sa Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahatid po din sa iyo at musika si na DJ Karen at si DJ Piolo. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegaro City, Cagayan, samahan naman po natin si DJ Hazel para po sa Big Breakfast Musika.
2: Muli, mula rito sa Kabanatuan City, kasama po natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
0: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbary Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Best of the best. Music all day.
3: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past.
4: You got it all.
3: Or now.
4: Make me
3: this is Big Sound FM.